0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: Anak, gising na. Anak.
2: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Diba ka, Vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wais sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Please check the number or try your call again.
1: Your Gut Vibes, GV99.1.
2: Yes, Gut Vibes, good morning! 10:33 ang oras na sa buong Pilipinas. Kung katulad ka ni Gut Vibes, Liza, na napa-Brazilian dance at nag-enjoy ka sa tugtugan, kapit bisig lang sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang GV99.1,
3: Your Gut Vibes!
2: Yes, and good morning to all of our message sender. Few announcement lang muna, Gut Vibes. Alam mo ba that today we are celebrating a very special day? Alam mo ba? Alam mo?
3: Hindi, ano meron?
2: Ito na nga. Mga ka-vibes, ngayong araw, ang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Oh, diba? Meron tayong day na dedicated dyan. Again, today is Kainang Pamilyang Mahalaga Day. Sa paggunita ng 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day, samantalahin natin ang pagkakataong makasama ang ating mga pamilya sa pagkainan, syempre. Sa simpleng sabay-sabay na pagkain. Very important yan. Kwentuhan sa pagkainan, tawanan, mas nagpapatibay sa ating samahan at pagmamahalan sa bawat pamilyang Pilipino. Can you scroll down, please? Okay, mga ka-vibes, maglaan ng oras ha para sa pamilya dahil ang bawat sandali na magkakasama ay yan po ang tunay na mahalaga. Alam mo, napaka-importante ito sa father ko. I grew up in a military strict discipline family kasi military man ang airpad ko at isa sa mga nanego niya may pagkain o pagkakain na dapat sabay-sabay. Importante. Ay,
3: importante naman kasi talagang sabay-sabay kasi doon nagkakaroon ng mingle or catch up doon sa mga kids.
2: Oo, di ba? How's your day? How's school? Did you grow up with your family? I mean, mom and dad, ganyan. Kasama sila everyday?
3: Yes, kasama ko sila everyday. Pero ang mahirap kasi sa situation namin, both of my parents are working. So, mas madalas na mag-isa ako, friend. So,
2: mas madalas na... Pero I'm sure na every time that you had the opportunity natin to eat together, di ba, dapat i-take advantage.
3: Talaga naman. Lalo na kapag mga birthdays, ayan. Birthdays, anniversaries.
2: Celebrations.
3: Talagang nandun ako. Present na present ako. Hindi ako nawawala sa table.
2: Oh, at saka very dear sa atin ng pagkain, no? Very, very kulturang Pilipino yan. Actually, sobrang daming words na... associated sa pagkain, kainan, 'di ba? Hapagkainan, nagpakain, kinain, yung mga ganyan, 'di ba? Maraming words associated with the word food because it's part of our culture, no? This is one way and I think this is unique to Filipinos that we connect with other people during meal time, no?
3: Kaya nga, at lalo na sa Pampanga tayo.
2: Oo, culinary capital of the Philippines, syempre. Papahuli ka wari sa kainan. Anyways, ka-vibes, ito na nga. Viral ngayon pinag-uusapan, ka-vibes, Liza, kung na-check it out muna itong viral sa Facebook. No, 23 years old na estudyante, nahuli ng babaeng may-ari ng convenience store na binobosohan siya.
3: Grabe naman.
2: Ang paraan ng pagboboso is, ino-open niya yung camera niya, tapos binivideohan niya yung ilalim ng skirt nung nagtitinda. No?
3: Hindi ko talaga mag-gets. Ano yung mga thought process ng mga ganyan, DJ Benjamin eh?
2: Well, nangyari na, no? So, according to them, the video was deleted already. According to the store owner, gusto niyang i-pursue yung kaso. No? Kasi nabasos daw siya. Humihingi ng pasensya yung pamilya at yung estudyante, no? Patawarin daw sana siya at huwag ng kasuhan kasi masisira ang pag-aaral. Nung bata. Yan. Tanong natin sa kanila. Mamaya na yung thoughts namin. Ikaw ka, Vibes, humihingi ng patawad, no? Nahuli ng boboso. Binivideohan. Ang nakakatakot, baka ikalat online, eh. Isa yung sa mga ano ko, eh. Kung masisira ang pag-aaral, paano naman yung kasong o yung ginawa niyang masama dun sa may-aral ng tindahan? Ano bang deserve na parusa nitong bata o nung 23 years old, di pala bata, no? 23 years old student na nahuli ng boboso, ano ba ang deserve niyang parusa? Kabayos, kung gusto mo makasama sa aming 22

0: Ang sabi niya, welcome, hindi, siya ay DJ on the training. Tinatanong niya kung on the job training ka, hindi. Trainee DJ yan, si Liza. At you'll see more of her. Soon. Tama ba ang spell ng name? Yes, Liza.
1: Yes.
0: Tama, Liza.
1: Tama naman, tama naman.
0: So, shout out sa iyo, Z Miranda. Nanonood yan sa ating live live feed. If you want to watch us live, you can go to gvradios.com. Oh, pinutin mo lang yan. Andiyan kami. Malaking-malaking screen. Naka-coverwell nga eh.
1: Ay, talaga?
0: Oh, laki ng mukha ko pag nakikita ko.
1: Parang lumalapad ako dun sa video, DJ.
0: Oh, masyadong pansinin. Oh. Bien Carlos, sending us a message via Facebook as well. Good morning, Bien. Ang sabi naman niya, tingin ko mabilis matuto si... Oh, ako rin. Si Liza, no? Oh, marami pang alam sa akin yan eh.
1: Ay, ano ba?
0: Parang ano itong mga to? Una lang kapakapa. Hindi, magaling na to kagad. No? Sandaling-sandali lang yan. Magaling to si Liza. No? Eh, ano pa ba? Oh, lumalaki na yung ulo niyo. Kakapuri natin.
1: Nakakainis kayo. Magaling na ako bukas.
0: We have SMS messages as well. Medyo marami eh. But don't worry, we'll read it right away ASAP. We're gonna go on a quick commercial break and balik kwentuhan tayo. Ha? Papaalam na muna po si DJ Benjamin at si
1: Kavibes Liza.
0: Pabilis na rin yung pick-up niya. No? Pabilis na pabilis na rin yung pick-up.
1: Kasi nga, medyo gusto ko kasi sabihin agad yung DJ, pero on the job training pa. Ay, hindi on the job training pa lang.
0: Papahalam muna kami, Kavibes. Balik kami agad-agad. Tuloy-tuloy natin ang kwentuhan at tugtugan. Sa inyong number one Good Vibes Station, kami po ang GV99.1.
1: Your Good Vibes!
0: Time all over the Philippines is...
2: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by...
3: Bicon. 100% knockdown.

0: We are GB99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GB99.1.
2: Eco vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan. Hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
4: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Home.

0: 3 minutes past the hour of 11, nasan yung ating text lines? Ay, ka-vibes, ha? Napag-usapan na itong viral ngayon sa online na yung
1: pamboboso
0: ng isang 23 years old student sa isang may-ari ng grocery store. Ang sistema niya, ganito ang modus niya, ha. Magpapaluto siya ng something dun sa
1: parang noodles ata.
0: Oh, noodles, so papaluto ng noodles. So habang busy si Madam na may-ari at empleyado rin, ha, siya ang may-ari, siya rin ang nagpapatakbo ng sarili ng grocery store. Eh habang busy nagluluto ng mainit na tubig, nagtitimpla ng mga instant noodles, ito si 23 years old pasikretong binibidyohan o lililitratuhan yung underskirt ni Madam.
1: True.
0: Napanood mo ba yung balita?
1: Napanood ko yung balita. Ayun, nakita ko nga kung kuha sa CCTV, nakakainis siya, talagang kinukuha niya yung phone. Parang yeah. Pasimple.
0: I was about to ask you, no, how did you feel, no, as a woman, bilang babae? Anong initial reaction mo nung nakita mo yung video or yung news article?
1: Well, for me, I feel violated myself kasi I'm a woman. Come
0: affected.
1: On. No, affected ako kasi what if kumalat yun sa other sites tapos gawin niyang i-monetize niya? We never know.
0: Exactly. The student family reportedly asked the woman to forgive him because of his education could be affected. She refused to choose and pursue the complaint, no? Yun ang naging desisyon ng babae. Bigyan daw ng sample. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon.
1: Ay, dapat doon pinapalo ng sinturon.
0: Tapos quits na, ganun.
1: Parang kulang pa. Parang kailangan pa ng kailangan mastak mo na sa kwarto, ganyan, ng mga 1 year. Ha? Huh? 1 year?
0: Shoutouts to Onyang Pascual. Pakibasa nga, Liza.
1: Ayan, ito naman sabi ni Onyang Pascual. Sabi niya, hi, Liza. Dahil may dalawa talaga ako, dalawang dalagang anak daw siya. And if ever na mangyari daw yon, syempre ang unang action na kailangan, okay nang sorry. Pero kapag ginawa niya ulit, ipapakulong ko siya. Ay, naku, galit na galit si Mang Onyeng. Para sa akin yon. Pero
0: so bibigyan niya ng second chance?
1: Bibigyan niya daw ng second chance. Mm-hmm. Pero pwede daw i-blacklist sa lahat ng school sa Pampanga. Yun ang gagawin ko, DJ Benjamin.
0: Oh. Mabait pa to si Onyeng, eh, no?
1: True.
0: Oh, kapag ginawa niya pa ulit, ipapakulong ko na siya. Well, may second chance sa kanya. Jel Conanan, sending us a message via Facebook as well. Ayan. Ang sabi niya, Jel?
1: Medyo mabagal lang ating internet.
0: Pakidagdagan ng uling at paypayan po ng maayos yung ating CV.
1: True. Medyo mahirap talaga pag live. Ayan, sabi naman ni Jel Conanan, parusahan or rehab. Pwede
0: rehab.
1: Pero hindi naman kasi
0: rehabilitate mo siguro yung ugali. Oo. Pero
1: pwede.
0: Parang ang rehab parang mas bagay yan sa mga addiction, eh. Well,
1: true.
0: If it's too much, di ba, addiction na nga din naman kung ganun nakalala ang pinagagawa. Basahin natin yung ating mga text line, ha. Shoutouts to Miss Pines. By the way, meron palang requested music na dalangin si, play na natin ito kanina.
1: Play na natin kanina.
0: Yeah. That song goes out to Catherine Santos, I think. Shoutouts to Miss Pines, DJ Benjamin, happy Monday, kindly play 24K Magic ni Bruno Mars. Bruno Mars fan to talaga, eh. Super sad siya kasi wala nang tickets sa concert ni Bruno Mars dahil pinagpapapak ng mga scalper. Now they are selling it twice the price. Oh, kaya ang hirap, no?
1: Para kailangan magkaroon ng law for scalper, no?
0: Oo nga,
1: scalpel?
0: No?
1: Scalpel? Ano scalpel?
0: Scalper, oh.
1: Scalper kasi.
0: Shoutouts to Bernard and to all GV Jacks. Happy listening po, Miss Pines. And sana mag-enjoy ka sa tugtugan natin. Sabi naman niya, 7969.
1: Good morning, DJ Benjamin. Pakiplay niyo naman po ang Biyahe by J. Rowa. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Hello, Gretchen! Kung nanonood ka man ngayon.
0: Shout out to you, Gretch. Avid listener natin yan. Araw-araw may request. Hello, DJ. Pa-request naman po ng Mahal na Magmahal. Done and Dusted. Yan ang song na dedicated kay 8375. Happy listening po. Next message.
1: Good morning po, DJ. Pa-request po ng Siyempre by Willie. Thank you po. Ay, gusto ko rin yun.
0: Gusto Siyempre. Bet mo yan, Siyempre. Willie Revillame.
1: Yes!
0: Bigyan ng jacket yan! Woohoo! Next message!
1: Good morning, DJ Benjamin. Pwede po mag-request ng Dazed and Confused ni Jake Miller.
0: Dazed and Confused. Check it out natin kung meron tayo niyan sa ating playlist. If we have it, we'll play it right away. And together with all of your other requested music. No? Pero just in case na wala kami, baka meron ka pang ibang music request, ha? Send mo lang. Next message, please.
1: And from 8832, good morning, DJ Benjamin. Pwede po mag-request? Parang same to kanina. Oo, same siya ng Dazed and Confused nung kaninang...
0: Dalawang number ang ginamit niya. Oh, ikaw ka vibes ha, sa mga gantong klaseng insidente, no? Ano ba ang nararapat na parusa dito? Kasi feeling ko papasok sa... I don't want to be a bit technical in law, no? Hindi naman tayo law student, hindi tayo law expert. Pero feeling ko papasok to sa anti-voyeurism law of the Philippines, yung pagkuha ng mga malalaswang litrato at pagpapakalat online. Pwede siyang pumasok sa cybercrime din kung pinost niya, no? And... ano pa ba? VAWSI, Violence Against Women and Children. Nabusuan yung babae. So, pwedeng gamitin siguro yun. Pero, I'm not really sure.
1: Yes, pero may loophole sa VAWSI eh. Kasi parang, based dun sa past experience ko, parang kailangan related somehow, like in a relationship or maybe family. Hindi siya basta-basta mag-a-apply na VAWSI kapag ka hindi related.
0: Oh, I see. Dapat may personal relations sila.
1: True.
0: Di lang blood basta person. Ah, parang gets ko yan kasi mga amain yan yun. Stepdad, stepmom, o kaya tsuhin. Or kasama sa trabaho ng nanay, mga something like that. Parang it's created to protect the family, you know? The women and the children.
1: Pero don't get me wrong, DJ Benjamin, gaya nga nasabi mo, hindi rin ako law student. Yan. Pero yun kasi yung na-experience ko na nag-visit ako sa police station somewhere in Manila.
0: Mm-hmm. O, ikaw ka vibes ha? Feeling mo, ano bang deserve na parusa nitong 23 years old na estudyanteng nahuling ng boboso, no? Alam mo ba, nalaman niya na hindi pala yun ang first incident nung re-review niya yung mga CCTV footage. Oo, parang antagal na palang ginagawa ng tao na to. They are asking for forgiveness. Sabi ng babae, no, tutuloy ko yung kaso. Para sa iyo, ka-vibes, ano ba ang nararapat na parusa para sa mamang ito? Pwede mo kaming i-text sa inyong mga, para sa inyong mga opinion sa 0908-516-4466. At kung hindi mo pa nakuha yung number niya sa sobrang bagal ko diniliber, ewan ko na lang. Pwede ka rin mag-message sa ating Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. I think that's the fastest way to go to our page. Or if you're a bit technical, facebook.com/GV-991. Iwan ka lang ng message ka, Vibes. Andiyan din yung mga website ko sa nila tayo pwede panood din online. No?
1: Oh, nice.
0: Well, not everyone has access to radio right now. Parang nasa sasakyan na lang halos lahat ng radio. Kaya nga, shoutout sa lahat ng mga ka-Vibes natin workforce na nakikinig ng radio o nakikinig sa atin habang sila ay nagtatrabaho. Pati yung mga timtambay ang timbahay natin. Ayan ka vibes, more on your opinion. Gustong-gusto. We would love to hear it from you guys. Ano bang deserve ng mamang ito? Anong parusa para sa iyo ka vibes? Send us a message and basahin namin lahat yan. Up next, all of your requested music, lock and loaded in our queue. Magpapaalam na muna po si DJ Benjamin at si...
1: Ka-vibes, Liza! Malapit na.
0: Malapit na nila. Dito yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1,
1: Your Good Vibes!
0: Ang oras po natin sa buong Pilipinas, it's now 11:11. Time check brought to you by Enervon Z+.
2: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
3: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a good vibes reminder from GV99.1, Your
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converged Fiber technology.
10: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
11: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
12: Let's go, Lala!
11: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
16: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
17: Huwag ka pong maniwala dyan.
16: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
18: Your voice matters.
16: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
19: There's an objection.
16: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
17: Ay, wait ha.
16: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon. Every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up. Walang take-out.
20: I have headache. I have body pain.
21: Pag two, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: That was Jay Roa sa kanyang awiting biyahe. That song is dedicated to all of our Kavibes on the go right now. Happy, happy listening. Ingat po sa biyahe. Kavibes, I'm bringing good news from Pag-ibig. O ito ha. Sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan, oh, ito good news. Oh. Nagsani pwersa na po ang Philinvest Land Incorporated na Pag-ibig Fund para suportahan ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng Administrasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin nito at para sa ano ba bang ibig sabihin nito para sa ating mga Pag-ibig members? Well, mas marami ng choices. Makakakuha ka ng preferential pricing at special offers ang mga qualified Pag-ibig members sa napiling Philinvest residential projects. Abot kayang financial financing option dahil taas na ng up to 10 million ang housing loan limits ng Pag-ibig. Meron 3% interest rate per annum na yan ha para sa qualified socialized housing borrowers sa ilalim ng expanded 4PH. May promotional rates din na 4.5% per annum. Ito ay para sa mga loans up to 4.9 million at 5.75% per annum para sa mga loans na above 4.9 up to 10 million. Mas madaling accessibility. Magkakaroon na ng mga home matching activities, housing fairs, at property exhibits kung saan magbibigay ang Pag-ibig ng loan orientation at assistance para sa mga gustong mag-apply. Bukod sa Philinvest, nakipag-partner na rin ang Pag-ibig sa iba pang malalaking developers tulad ng SMDC, Avida Land, Amaya Land, para sa mas marami pang pagpipilian. Kaya sa ating mga kababayan na nangangarap magkabahay, pwede po nyong itong i-check yung Pag-ibig sa pinakamalapit na Pag-ibig branch sa inyo or sa Philinvest office. Abangan din ang kanilang mga dating na housing fairs. Good news yan mula sa Pag-ibig at pinagsanib the person ng Philinvest Land Incorporated. DJ Benjamin will be back after this short break. Alas 11:30 ng umaga, yan po ang oras na sa buong Pilipinas. Ang oras na po yan ay hatid sa atin ng United Home First Sulfate.
1: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, Manila Worldwide Ministries, sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: BN, ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. BN, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: sa amin yung programa niya, ha? Oh, by the way, Gail, oh, ikaw, anong pakiramdam mo, anong dapat parusa dito sa 23 years old na nahuli ng boboso? No? Review nila yung CCTV camera. Hindi pala yun yung first time. Oh. Multiple times yun yung ginagawa. Kaya pala, nagtaka yung may-ari, bakit order ng noodles yung mama?
1: Parang habit, eh. Oh,
0: ginawa ng habit. Oh. Kung anong nararapat na parusa sa ginawa niya, yun ang kailangan niyang tanggapin. Sabi nga ng... sabi nga, matagal na niya ginagawa pamboboso ng video. May problema na yung batang yan. O, sige, bigyan ko kayong twist ka vibes, ha? O, yan, kay MC Kale, kay Gail Santos, kay Bien. Paano pag sa asawa niyo ginawa to? O, anong mararamdaman niyo? Naisip ko lang, eh, no? I'm trying to put my... I'm trying to empathize with the girl, no? Trying to look at things at her perspective. Paano nga kung sa akin nangyari yun sa asawa ko, sa taong malapit sa akin? Magiging forgiving din ba ako? O mas ipupursue ko yung kaso, no? Parang gawin siyang leksyon, no? Magiging siyang lesson sa iba.
1: Malalaman natin yan mamaya, DJ Benjamin.
0: Ikaw, do you have any thoughts kung anong nararapat para sa kanya. Kung ikaw ba piliin bilang babae, feeling ko mas may say ka dito kaysa sa mga kalalakihan. Eh.
1: Totoo. Actually, I agree dun sa kay Jill Kunana na tayo, and if I'm not mistaken, yung makukulong. Kasi kailangan talaga ng consequences dun. Ilagay na yan sa record niya kasi kailangan talaga ng consequence. Kasi kapag ka hindi naman nabigyan ng consequence at binigyan ng second chance, naku, uulit at uulit yan, hindi magtatanda.
0: Oo, kasi parang mararamdaman niya na okay lang pala, kayang-kaya ko naman pala yung consequence, eh, no? parang something like that. Wala naman nangyaring masama sa akin, so bakit hindi natin gawin ng paulit-ulit pa? Oh, ito yung sa angulong tinitignan ko, ka-vibes, Liza. Umingay yung balita. September 9 pa nangyari to, eh. Pero umingay yung balita nung nag-viral siya sa Facebook. Kasi the victim, supposed victim, si madam na may-ari ng convenience store, is pinost niya yung mga kuha ng CCTV, no? And ang ginagamit naman na depensa ngayon ng 23-year-old, eh napahiya daw sila sa online, no? At gusto nilang i-pursue yung cybercrime, no?
1: Parang so, nakaka-high blood yun, DJ Benjamin. Siya pa talaga yung napahiya.
0: I mean, naiintindihan ko, napahiya talaga. So, mapapahiya ka talaga pag ginawa ka mali, eh. Nakakaya talaga yun. At dapat lang naman na yun, feeling ko yun ang normal na feeling na dapat manandaman. No? The family reportedly accepted that the student should be held accountable but objected to the victim posting the CCTV footage on social media. The footage subsequently went viral and we all know this. Unless you've been living under the rock for the past few days, well, katulad ni Liza na ngayon lang naging aware sa balita. So, CCTV, evidence of public shaming. Sa tingin mo ba, dapat ba talagang i-post sa Facebook? Huwag mong sasagutin, ha?
1: Sige, mamaya na.
0: Ikaw ka, vibes, yung mga gantong klaseng insidente, yung CCTV footage. Sa tingin mo ba, for awareness, dapat talagang i-post sa Facebook o okay nang gamiting ebidensya yun sa police station? Ha? I would love to hear your thoughts about it, ka-vibes. Text nyo kami sa aming mga numbers na hindi alam ni Liza kasi hindi na memorize.
1: First time kasi, first time. Ayan, text nyo kami dito sa 0908-516-4466. Ayan, tinagalan ko na, ha? Baka naman. Tapos, pwede nyo kami i-message sa Facebook. You can simply search us GV991. Makikita nyo kami dyan. Babasahin namin yan. We will make sure of it. At you can also tune to us sa Mixlr. Just search GV991.
0: 991. Basa tayo ng mga message. Message from pare kong Norberto, sabi niya.
1: Good morning po, DJ Benjamin. Ganda po ng boses. Ay, ano ba? Kasi naman.
0: Basahin mo muna kasi. Oh.
1: Ganda po ng boses ang kasama niyo. Nakakakilig po kayong dalawa. Aww. Ano ba?
0: Parang ano to? Next message.
1: Next message from 8838. Good morning po, Sir DJ Benjamin. Insight ko dyan, bigyan ng lesson yan. Hindi naman siguro masisira ang future niyan. Madedelay lang. Tama. I still believe na may batas pa rin umiiral sa atin. By Charles Mitron. Hi, Charles. Pwede pong pa-request na din po ng kabisado.
0: Kabisado ko na ang password mo sa Facebook.
1: Parang ibata yun.
0: Next message.
1: Next message. Hi, DJ. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, tulad ng Safe Space Act.
0: Oo. Bawal ang bastos law. Yes.
1: at anti-photo and video voyeurism. Itinuturing na krimen ng anumang anyo ng pamboboso. Oh no! O hindi paghingi ng panghintulot sa pagkuha ng litrato o video sa mga pribadong espasyo.
0: Even catcalling ang pinagbabawal. By the way, shoutouts to my dear mekaniko. Nakikinig yan si Boss Ken Tayaw. Nakikinig siya. Happy listening, sir. At maraming salamat sa pag-alaga ng scooter ko. Yan. Ingat po sa biyahe. Tsaka good, saying hi to the kids as well. Yan. Love na love kayo ni dad nyo. Shoutouts to Bian Carlos sending us a message via Facebook. Matching my style, how it DJ innovator when it comes to scrap. Matching my style, matching my style. Meron ba pala tayong SMS line, no, habang hinihintay natin si Bian Carlos? Ka-vibes lines, pwede siya sa 3 to 6. Oh. Andun kasi si Kakay eh. Bakit niyo ba hinuhulaan ang magiging time slot ni magiging time slot ni Liza. Hintay-hintayin nyo lang. Meron kaming big announcement soon. Ang gagawin ko, bilad kek ang dalining gawan ko parusa kayo. Ibibilad nyo raw sa daan. Sabi ni Gail Santos, sa asawa ko ginawa yan, suntukin ko yan, tapos papakulong ko pa. Diba? Bago rin yung dynamics. Ayan, ha, next question natin, CCTV footage. Dapat ba talagang i-upload sa online for awareness o sapat nang kolektahin mo yung video as evidence at ibigay sa police to build up your case? We would love to hear it from you guys. Anong opinion nyo dito? I-text nyo kami or chat nyo kami sa aming Facebook page. Now, DJ Benjamin will be back together with
1: Ka-Vibes Liza
0: sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your Ka-Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas, it's 11:45. That time check is brought to you by Rexidol.
2: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo. United
5: Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
9: Alam mo, ka-vibes, na iintindihan ko naman talaga na mahirap kasing sumugal pagdating sa kalusugan. Kaya natural lang na magdalawang isip tayo kapag may kailangang baguhin sa ating routine. Minsan, hindi naman natin sinasabi. Pero mayroon talagang kaba kapag nagpapalit ng iniinom na gamot, lalo na kung maintenance. Kasi iba pa rin yung peace of mind kapag hiyang ka na sa nakasanayan mo. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Reseta na naman ni doktor ko. Kwalidad naman kasi kampante na ning makamalatatak pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panuloying pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: On the background, we have Four of Spades. A request in music, Kabisado. Yan po ay napapakinggan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang
1: GB99.1.
0: Si boy DJ Benjamin. Wow, the time flies so fast. It's 11:56 already. 4 minutes remaining before the end of the program. Yeah, sarada natin to. Oh. Ligpit na natin to, no? Sabi niya Norberto, DJ Benjamin, paano kung ang babae ang nambo? So meron din parusa sa ganyan. Yes, meron din, no? Meron din yung ka-vibes. Special protected lang ang babae kasi it's part of our culture, eh, no? Not trying to be sexist, but there's a physical difference between the body of women and body of biological men, ano? Kaya pag ang battered husband, based on our culture, hindi ko sinasabing ito dapat na mangyari. Pag battered husband, parang nakakahiya sa lalaki. Pero pag ang battered wife, nakakaawa.
2: True. Tsaka diba? wala masyadong law again, ay para maprotektahan yung mga battered husband. So,
0: yeah. Well, you can look it that way, pero pwede mo tignan na merong special law naman pag babae.
2: Pag babae.
0: Ang affected. Kung sa asawa ko nangyari yan, DJ Benjamin, na parusang pang-militar, papagawa ko sa kanya. Mahirap, kapatid, pag kumalat yung mga litratong kinuha niya online, eh. Napag-usapan natin yung sa CCTV. Quick recap lang para matapos lang. Dalawang side, eh. Yung una, bakit daw pinost? Eh, ang iniisip ko, kung hindi ito nag-viral, mapapansin kaya.
2: Feeling ko matatago lang yan sa mga baol-baol. Parang ang hirap kasi din mag-file ng case sa mga police ngayon kasi ang una nilang tatanong, baka ginusto mo naman.
0: Iniisip ko eh, baka kung hindi nag-viral, baka walang pamansin. And sa kabilang side naman, on the flip side, may proseso ang batas, di ba? If you're doing it for awareness, siguro, bigay man lang yung context, pero yung upload ng video, naiintindihan ko rin naman ba't nasasaktan yung kabilang party, no? Pero ka-vibes, in the end of the day, bakit mo kasi ginawa? Bakit mo ginawa, ka-vibes?
2: Deserve mo yan!
0: Well, lahat tayo nagkakamali, no? And the part ng pagkakamali, sabi nga nila, yung nag-message sa atin kanina, hindi naman masisira yung future niya, madedelay lang, eh. And if we made a mistake, ang tunay na lalaki, marunong tumanggap ng konsekwensa.
2: Correct.
0: Kung meron ka nagawang pagkakamali, harapin mo yung konsekwensa. Yun ang, as simple as that, di ba? Nagbigay ka ng magandang bagay sa mundo or nagbigay ka ng something positive, tumulong ka sa kapwa, makukuha mo yung good karma, eh. Pero pag if you did something wrong, you should be ready for the consequence. And that's just my two cents about the issue. No? Yun lang naman sa akin. How about you?
2: Wait lang. Parang na-caught off guard ako. Well, totoo naman kasi yun. May mga bad karma naman kasi talaga. And sa side ng lalaki, girl, mali talaga yan. Parang deserve mo talaga yan. Well, nasa part na rin tayo na kailangan ito siyang i-post. Kasi kapag hindi pinost yan, hindi naman talaga mapapansin yan. Kahit merong proseso yung, may prosesong batas, pero sobrang bagal kasi.
0: Mm-hmm.
2: Parang nilagay na lang ng babae yung sa hands niya na, oh, ito magiging karma mo.
0: Yeah, and for awareness as well, diba? Na these things are happening. This happened to me. Maybe it happened to you. Hindi ka nag-iisa. Something
2: True.
0: Like that, no? Siguro nasa intention naman yan, eh. Kung ang intention mo mamahiya, siguro sana binlared na lang niya yung mukha or di niya na binigay yung identity. I'm not really sure kung ang mga netizen kasi mabilis din, eh.
2: Mabilis, eh. Hindi ko rin nakita yung pinaka-post, eh. Kaya hindi rin ako makapag-comment whether or not nagkaroon ba ng malicious content somewhere dun sa post.
0: Mm-hmm. Parang ang netizen, parang minsan magaling pa sa police na mag-investiga, eh.
2: Totoo.
0: O, alam nila yung pangalan kaagad, hanapin nila, hanapin lang yung profile, hanapin lang yung tinatambayan. Ang galing din ng mga netizens natin, eh. Parang it's...
2: NBI.
0: Oo, parang ganun, eh. Well, I'll say goodbye for now. It's already 12 p.m. But if you're enjoying the music, if you're enjoying the vibe, we'll keep it locked here on your number one good vibe station. Up next, we have DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Abangan niyo po yan, ha? Siyempre sa mga ka-vibes natin na kabisado na ang programming namin dito sa GV99.1. Alam niyo, tuloy-tuloy na ang good vibes to hanggang alas 12 ng madaling araw, ha? Oh, close na natin to. Sa huli, hindi lang naman ito tungkol sa isang estudyante o sa isang viral na CCTV footage, no? It's about accountability. Facing the consequence of what you did, di ba? O yung forgiveness, okay lang, eh. Humingi ka ng kapatawaran. Pag pinatawad ka, well, don't expect na hindi mo makukuha yung consequence, eh. Di ba? For example, sinaktan mo ako, tapos humingi ka ng sorry, okay, pinapatawad na kita, pero yung mga responsibilidad mo bilang sa pananakit sa akin, eh, kailangan mong pagdusahan. Something like that. No?
2: Parang ano lang yan, papel lang yan, kapag nilukot mo, tapos inunat mo ulit, hindi naman magiging unat yan eh. Malukot pa din.
0: Sabi nga ni Sun King kung naglalaro ka ng Dota, what is done is done. Pag nangyari na, pass is pass, nangyari na yan, wala ka nang magagawa. We can work on his solution, at syempre, face the consequence. Pwede magkamali ang isang tao, ka-vibes ha, pero ang tunay na second chance, hindi nanganguhulgang walang consequence. At ang pagpapatawad, hindi rin dapat pinipilit sa taong nasaktan. Alright, ka-vibes, thank you very much. Meron ka ba gustong batiin, ka-vibes Liza? Or a message to our ka-vibes?
2: Ayan, sa mga ka-vibes, stay tuned sa GV99.1 kung gusto niyo akong mas marinig pa. This is my training and I'm hoping to be with you guys in the future, maybe in the next few weeks
0: or so. Don't consider this as training. Kwentuhan lang.
2: Nag-enjoy
0: ka ba?
2: Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ang kausap ang ating mga ka-vibes and I'm really hoping na makakausap ko pa sila sa mga next sessions ko. Ay!
0: Next sessions? Well, ka-vibes, I hope you guys enjoyed the program as much as I enjoyed it. I hope you enjoyed the program, Liza. Nag-enjoy akong kakwentuhan ka today. And sa mga ka-vibes din natin na nakikinig, happy listening to all. I'll see you tomorrow. I'll see you on the next one. Same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station. Dito po yan sa GV99.1.
2: Your ka-vibes!
0: Ang oras po natin sa buong Pilipinas, it's 2 minutes. Past the hour of 12, that time check is brought to you by Right Med.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Hey, ka-vibes. Always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo! Tumakbo! Ruwa ka!
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For, isn't it nice? Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
16: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
17: Happy 40 together years!
16: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
17: GV99.1.
16: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
17: This is your number one good vibe station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
18: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick. Saka punta to the moon, road trip, vroom vroom.

0: lamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa kakatingala.
1: Sa kapunta to the moon, road trip.

0: San Fernando, Pampanga. Follow Luzon Morning Sun on Facebook.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: Let's get loud this Monday afternoon. Kasama ka ganun yung kapitbahay ni si Kakay sa inyong number one give out station, GV99.1. At alam niyo ba, hindi ako lonely today. Uy, sorry naman, kababalik lang. Sana naman na-miss niyo din ako. Charing.
1: Here we go.
0: Kasi may kasama ako today. Magpapakilala siya. Go, mana girl. Abot mo. Okay, go. Bigla siya napahinga ng malalim, pero eto na talaga. Go muna.
1: Hello mga ka-vibes! This is DJ Kelly.
0: Yes! Makakasama po natin si ka-vibes Kelly ngayong araw ng Monday, September 28, 2020. How are you, ka-vibes Kelly?
1: Magandang pa rin. Ay, yeah. Ating mga listeners.
0: Ikaw ang maganda talaga sa afternoon. At taas ba naman ang lashes? Naku, kung makita nyo lang. Pero hindi pa magla-live para medyo surprise. Charot. Ikaw ba yung nag-merienda pa ng halian na?
1: Naghapunan na rin.
0: Ah! Advance talaga siya mag-isip. On! Ako, Kuya Roberto, nagbago na ako. Sabi niya, welcome back, DJ Kakay. Namiss ko po kayo. Magaling na po kayo. Oo, magaling na pati ang ating utak. Ah! Charot lang. Oh, ito na nga. Simulan na natin, guys. If you want to send me a message, kasi meron kang song request, or di naman kayo meron kang nice batiin, pwede mong isend yan. Dahil, di ba, DJ Kelly, ito ang ating mga numero.
1: Here is our text line. Just message us on 0967-069-5768 at 0908-516-4468.
0: I'm perfect mo sa part na yan. Alam mo, meron pa. Meron tayong mga social media.
1: And here is our Facebook page. Just contact us at www.facebook.com/GV99.
0: Yes! Ah, TikTokers ka ba?
1: Of course.
0: Ay, ikaw na. So, ano may TikTok natin?
1: Our TikTok account is GV991FM.
0: Oo. Ikaw ba, ito, nagmahil ka ba sa X at Instagram? Meron din tayong yan, di ba?
1: Of course. And here is our X and Instagram account. It's at GV991. Wow.
0: Yes, guys, you can also listen to us on Signal TV on channel 306. Don't forget to subscribe on our YouTube channel, that is GB99.1, your GoVod station. And don't forget to download Mixlr and Radio right now to your phone so that you can listen to your favorite GB DJs anytime and anywhere you are. Makakasama nyo kami ni Kavibes Kelly up until 5 PM today. Talaga ba? Wait lang! Kaya Roberto kasi, ay mamaya, share namin ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Monday. Kaya ka ba, paano nila makinig sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
2: 3:20 PM.
3: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
4: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, lala!
6: Bye mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
3: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 AM to 1:30 AM at Martes hanggang Sabado, 12 AM to 1 AM. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: guys. That song's Pangako by Regine Velasquez. You're still tuned in to your number one give out station GB 99.1 kasama si Kakay at
1: si DJ Kelly.
0: Ayan, nasa, kasama ko po si Kavais Kelly. Meron mag-nag-text. Oh, ayan, meron daw siyang paano sa'yo per request. Sabi ni 2792.
1: Hello, Kavibes, Kakay. Per-request ng kantang Star ng Pasko. Salamat.
0: Ay, Pasko na. Nag-decorate ka na?
1: Hindi pa eh.
0: Ay, sorry ah. Meron kang Pasko?
1: Meron naman.
0: Ah, meron naman. Okay.
1: Mag-Halloween muna kami.
0: Ay, nag-decorate ka ng mga ganon?
1: Yes.
0: Ay, oh, sa lugar namin uso ang, ano yung Trick or Treat.
1: Yes.
0: Sponsor ka?
1: Yes.
0: Sponsor ka din. Ako din, parang pangatlo, pang-apat ko na yata. Mm-hmm. Ay, charot! Sponsor daw. Kayangan, right? Charot-charot lang.
1: Mundo pala ng mga RK ito.
0: Ay, hoy, hindi totoo yan.
1: Paso pala kami.
0: Naniniwala ka ba nga na may mga pangako na napapako?
1: Oh naman.
0: O, kumarang Regine, tigilan mo yung pangako mo. Talaga, usually ano yan sa palagay mo?
1: Yung ano, promise, magkikita tayo bukas, tas after a month
0: wala na.
1: Na
0: pala. Oo, ano, yung tas biglang, ba't kaya hindi nagme-message to, hindi nagre-reply, tas wala na pala.
1: Nakalimutan na. Okay. At saka yung mga travel-travel ng mga barkada.
0: Ay, oo, totoo
1: palay
0: yan.
1: Drawing.
0: Bigla akong naalala. Bigla may naalala naman daw. O, ayun na, ka-vibe sa iba, naniniwala kayo naman, may pangakong napapako, pwede mong i-share yan kung meron, di ba, ka-vibes ka. Lisa nila pwedeng i-share sa atin.
1: Meron tayong text line. Just send us message at 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
0: At syempre po, pwedeng pwedeng mag-message sa ating Facebook page. Simply search GB99.1. And if you're listening through MixLR, send us a chat too as we're here up until 5 p.m. today. But Kavibes Kelly, let's go back playing good music muna. Here's Bakit Nga Ba Mahal Kita by Kakay Bautista. You're still tuned in to your number one good vibe station, GB99.1.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Imapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Imapta Clark at careers.imapta.com. Follow Imapta Philippines on Facebook for details.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Yun lab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.
11: It's Billy from

0: The boys line in the background is Magda by Glock 9 featuring Rico Blanco. You're still tuned in to your number one good vibe station, GV99.1. Kasama ko po!
1: Ang magandang-magandang si DJ Kelly.
0: At syempre, ang kagaling yung kapibayan na si Kakay. Hilda, nahanap buhay mo. Kabibs, ha? Oo, mag-share ako ng kwento ko. Problema lang naman natin na dati kang nena. Listen to DJ Kakay. Every Monday to Friday, 3 p.m. to 6 p.m. sa programang Kaakay. Oo, meron ng kwento bukas. Promise ko yan sa inyo. Ah. At syempre, ikaw ba ka vibes, Kelly? Meron ka bang gustong pasalamatan? Bago tayo mag-bye-bye.
1: Ayan, thank you so much po sa lahat ng ating mga listeners. Always listen to GV99.1.
0: Ah, true, dapat lang. Umilipat yan, no? Syempre, good vibes lang. Dito ka na. Huwag mo nang ilipat. Huwag ka nang pumunta sa iba. At syempre, mag-ingat kayo sa mga pa-uwi, diba, ka-vibes Kelly? Mga pa-uwi sa kanilang tahanan. Ikaw, uwi ka na, uwi. Mag-ingat tayo. Kaya nagpapaalam na kami, ka-vibes. I promise tomorrow I'll be up here until 6 p.m. Kami laging magkasama. Kaya naman, bye. Ganun lang, bye. Ikaw, mag-bye ka na. Bye.
1: Okay, bye.
0: Thank you so much, guys. Keep on listening here to your number one good vibe station, GV99.1. We'll be leaving you with the song Lawless by SB19.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-delivery pa sa lubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yun lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at bulsa.
8: Kavibes, advertise!
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, may balik ang sakit mo ne.
3: Eh ako niag yung gawa nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulo nung kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo ko maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Pila, pila,

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: It's Melee Friends.

0: 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang, ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, Amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo, eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
4: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
1: Nasa ibaba.
5: Oh, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
6: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Music coming from the boys of One Direction. Requested song over our text line. You and I playing here on your number one good vibe station. This is GV99.1. Your good vibes. Figured 8:50 p.m. Philippine Standard Time, September 28th, 2026, last Monday of the month of September. You're still hanging out with your musikerong kavibes, DJ Rog. Dito sa programa puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Get Vibes.
1: Plug and Play.
0: And this is the final stretch of our program. Time flies when you're having a good time, sabi nga nila. Parang kaka-on ko lang kanina, kaka-login ko lang. Ngayon, nagpapaalam na tayo. Pero pansamantala lang yan, mga kabayos. Eto, bago kayo tuluyang pakawalan. Pinapakawalan talaga. Dapat walang magpapakawalan. Anyway, mga kabayos, maraming salamat sa mga nakasama namin na tonight, spend the 3 hours of your evening with us. Shoutout sa mga kabayos nating mga CNVS drivers na nakikinig dyan. Ingat po sa daan. Shoutout sa mga kabayos nating na papunta pa lang sa kanika nilang mga trabaho. Mga graveyard shift. Ingat kayo at labanan ng puyat para sa pamilya yan. Siyempre. Okay, binabati ko lang lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays today, kahapon, at pati bukas na rin. Happy, happy birthday po sa inyo. Shoutout sa aking tatay na nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon. 69 years old. Wow. Next year. One more year, diba? Shoutout to Sir Roger. Right, shoutout sa nanay ko na nakikinig. At shoutout ko na yung mga kapatid ko na nakasama ko kagabi. Si Sir Lawrence at ang aking pamangkin na si JJ na varsity, di ba? Napakagaling na bata. Magsi 6-footer. Manang-mana talaga kay Tito. At shoutout na rin of course kay Renz at kay Jen. And I would like to give a big shoutout of course sa mga taong minamahal. Kay Ruth, si Aya, at kay Ate. At ang aking nanay na nakikinig. Huwag na sana akong hingan pa ng pera. At ilang araw lang din naman. Again, happy, happy birthday, Sir Roger. At ingat kayo sa inyong biyahe ngayong gabi. At shoutout na rin natin si Boss Jerong. At laki ng kanyang pinayat, diba? Ano bang sikreto ng pagiging fit? Shout out to you guys. Shout out na rin natin ng mga kasama. Last Saturday si Kim at si Nico. Yan. Mukhang isang taon tayong hindi makakalabas. Ayan at see you soon guys. See you soon. At sa lahat ng mga pauwi na, ihabol pa rin natin. Sabi nga nila, diba, yung pamilyang pagkain. Kaya nag-half day. The public sector from schools and the public government workers, nag-half day sila ngayon for them to be with their families. So, shout out po sa inyo at sana ay na-enjoy ninyong gabing to. At ako itong si DJ Rodzaya medyo mag papaalam muna pansamantala at magkikita na tayo next month na yan, diba? Bakit next month? Kasi next month, October na. At October na lang. Ilang buwan na lang inaabangan natin, of course. Ano bang inaabangan kapag bear months? Bukod sa Pasko, di ba? Ano ba? Inaabangan yung 30th month payday. So, yan. Sa mga... Shoutout ko na rin yung mga newly hired sa mga kumpanya. Mag-ready na kayo ng dance number nila. Yung mga hindi pa regular. Yung mga madalas nilang burot sa mga ganyang parties. But anyway, maraming salamat sa inyo mga kabayos. Thank you very much for joining us tonight. This has been your musikerong kabayos, DJ Rog. At bago kayo pakawalan, sabi ko nga ano man ang nangyari sa araw mo ngayon. Maganda man yan. Hindi masyadong maganda, sakto lang. Okay lang yan. dahil bukas aayos din ang lahat. Tomorrow's another day, another opportunity to make it better. And leaving you with a song from a favorite artist of mine right now. Ito, matagal ko na siyang idol, matagal ko na siyang sinusubaybayan, pero sobrang ganda ng story niya ngayon. From hip-hop mainstream, na nag-lay low siya, ngayon nasa may Christian music na siya. Shout out to my brother John Roa. And coming up, our final song for tonight, something from Zero with This Is Biyahe, playing here on your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes. Good night, God bless, and peace. And I'll see you next week, guys. Enjoy your night.

0: So good news. Actually, hindi talaga siya magandang balita. Para sa mga travelers, sa mga mahilig bumiyahe, dahil may usapin na naman tayo pagtungkol ho sa fuel surcharge, tataas na naman ang airfare. Ay, nako po. Fuel surcharge for the first half of October jumped to level 17, or is jumping to level 17, which is 3 notches up from the current level 14. So ulitin ko, kasalukuyan yung fuel surcharge natin nasa level 14 lamang. So pagdating ng first half ng October, aakit na ho yan ng level 17. So under level 17, fuel surcharge could range between 559 pesos to 1,635 pesos para pa lang yan sa domestic flights ha, at para naman sa international destination, nakadepende po yan sa distance, 1,846.10 hanggang 13,726.58 pesos na po. In comparison, the level 14 surcharge for September 16 to 30 costs between 457 hanggang 1,336 for domestic routes and 1,509.08 hanggang 11,220.71 for international flights. So ano ba itong fuel surcharge? Well, fuel surcharge is the extra fee that airlines may collect in addition to the base fare para makover yung cost incurred from oil price volatility. Alright? So, kung may plano ho kayong mag-book, di ba, ng inyong flights, I suggest huwag nyo nang hintayin yung October. Ha? Mag-book na ho kayo. Pero alam nyo, although tumaas ng ano ha ng tatlong level ha, or tataas ng tatlong level sa October, still I think bearable pa rin naman ito. Hindi naman ganun kalaki. Yung pinakamataas would be yung sinasabi nating 13,700 before yung fuel surcharge, which is level 14 kasalukuyan nasa 11,220. Kung yun ang maximum at you have the budget, I think it's still bearable. Okay, masyadong papipressure kung wala pa naman kayong pambili ng flights, di ba? Di huwag muna kayong mag-book. Kogas Tarul. Hello to my good friend, Binibining Megan Claire David, kay Kuya Alvin, Ruby, MJ, Abby. Happy birthday to Marinelle. Marinelle, birthday mo pala ngayon? Hindi ka naman nagsasabi, Marinelle. For Marinelle and to all those who are celebrating their birthdays this Tuesday, alam nyo na gagawin ninyo. Hindi lakasan na inyong radyo because we are going to play a birthday song for you. Bibigyan ko kayo ng 3 seconds. Dali, lakasan nyo na yung radyo ninyo. Ready na? 3, 2, 1, go! Birthday at ang aming birthday wish for all those who are celebrating their birthdays this Tuesday. Sana ho'y pagkaloobang kayo ng pong may kapal ng maraming pera. O bakit bawal ba? O syempre, ganoon talaga. Maraming pera. Tsaka pag-ingatan kayo nawa ng Panginoon at ng inyong buong pamilya. May He give you a lot of reasons to smile and to feel loved. Amen. I also want to say good morning to my good friend, Thea. Thea, good morning. Kasama ang kanyang loving husband. It's their third wedding anniversary on October 24. Oy, congratulations in advance. At sa kanilang adorable babies, to Taylor and to Tyrese and to Nainai. Good morning to Nanay Evelyn and Nanay Jessica. Maganda umaga at ingat kayo sa biyahe. Itong mag-asawan to, sa mga dalawang pinakamasipag na taong alam ko, ano? Good morning to you, Thea and Jan, and to your whole family. Thank you for keeping us in the background. Okay! Eto na! Tayo ho muna ay sisilip sa ulat ng panahon ngayong araw ho na ito. Wala hong bagyo pero meron ho tayong Intertropical Convergence Zone or ITCZ affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. With that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan. Partly cloudy naman sa cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over the rest of Visayas and the rest of Mindanao, still because of the ITCZ. And for Metro Manila and the rest of Luzon, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms because of localized thunderstorms. Ang ating hong sunrise kaninang 5:46 in the morning and sunset at 5:47 p.m. 6:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Tulad na nabanggit ko sa inyo, wala ho tayong Facebook Live today. So, anong gagawin? Eh, mag-text muna kayo sa akin, ha? Asa na ba yung text line? Text ho muna kayo sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Wala muna tayong Facebook Live. Pwede rin ho kayong mag-comment sa atin hong Mixlr, okay? Mixlr.com/gv-99-1 at sisilipin natin yan kung may mga pabati man kayo, okay? Oras! 6:55 ng umaga! Anong gagawin natin? E didiretso na tayo sa ating unang batchang headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: DSWD, MVP Group at Pamahalang Panlalawigan ng Pampanga naglunsad ng 16 fully electric love buses para sa PWD, senior citizens at commuters. Malacañang binabalanse ang kapakanan ng commuters sa transport sector kasunod ng ipinatupad na fare hike.
1: The morning round of headlines.
0: Dole, pinatupad ang 60 peso sa dagdag sahod sa NCR. 1.1 milyong manggagawa makikinabang.
1: The morning round of headlines.
0: At VP Sara Duterte hindi umano magbibitiw sa pwesto. Spokesman Attorney Pau Panelo Jr. itinanggi ang alegasyon ni Gracioso sa umano'y 2 billion peso cash delivery at tinawag itong Madriaga 2.0.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Naglunsad ang DSWD, MVP Group at Pamahalang Panlalawigan ng Pampanga ng 16 fully electric love buses para maghatid ng mas accessible at komportableng transportation sa mga pasahero. Pinangunahan ni na MVP Group Chairman Manuel V. Pangilinan at DSWD Central Luzon Regional Director Venus Rebuleda o Rebuldela ang ceremonial signing para gawing formal ang programa kasama si Pampanga Governor Lilia Pineda. Nilagyan ng ramps at nakalaang espasyo para sa mga naka-wheelchair ang 16 electric buses sa ilalim ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Magsisilbi bilang local operators ng mga bus ang mga PWD Association sa ilalim ng profit-sharing model na magbibigay sa kanilang mga miyembro ng dagdag na oportunidad sa kabuhayan.
1: The morning round of headlines.
0: Inabalanse ng Malacañang ang kapakanan ng mga commuters, chopper at operator kaugnay daw ng pagtaas ng pamasahe. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinilala ng pamahalaan ang epekto ng dagdag pamasahe sa mga mananakay. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na nakaapekto sa mga driver at operator. Nirerespeto rin naman o ng palasyong karapatan ng mga transport group kabilang ang Manibela at Biston na magsagawa ng tigil pasada bilang pagpapahayag ng kanilang mga panawagan kung ito'y naaayon sa batas. Samantala, nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan na maghatid ng libreng sakay sa mga rutang maapektuhan ng tigil pasada.
1: The morning round of headlines.
0: Ipinatupad naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon sa DOLE, humigit kumulang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa bagong wage rate. Ayusin din naman ng mga employer ang mga benepisyong nakabase sa basic pay, kabilang ang overtime pay at night shift differential alinsunod sa bagong wage order. Patuloy namang susubaybayan ng DOLE ang mga employer upang matiyak ang pagsunod sa ipinatupad na wage increase. Ang 60 pesos na dagdag sahod, ang unang bahagi ng kabuuang 85 peso wage adjustment sa NCR habang nakatakdang ipatupad naman ang natitirang 25 sa January 2027. Hindi umano magbibitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa kabila ng alegasyon ni dating Police Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid umano siya ng mahigit 2 bilyong pisong cash kay Duterte. Itinang ginabari spokesperson attorney Pau Panelo Jr. ang mga alegasyon ni Gracioso at tinawag niya itong Madriaga 2.0. Ayon kay Panelo, walang plano si VP Sara Duterte na bumaba sa pwesto at nananatili itong nakatuon sa kanyang mga tungkulin bilang vice presidente. Samantala, hinihintay ng kampo ni Duterte ang opisyal na sinumpa ang salaysay ni Gracioso upang matukoy ang mga susunod nilang legal hakbang kaugnay ng mga alegasyon. Patuloy namang itinatanggi ng kampo ng bise ang mga paratang ni Gracioso habang hinihintay ang mga dokumento at resulta ng mga kaugnay na proseso. At yan ho muna ang ating unang batch ng headlines today. Muli, wala pa tayong Facebook Live. Kung meron ho kayong mga pabate, ang gawin ho muna ninyo ay mag-text sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hello kay Milagros Soriano Paho. Actually, yung live namin, kung gusto nyo talaga mapanood, meron kaming regular live sa website na gvradios.com.
2: Oh, wait.
0: Oh, meron dun eh. If you wanna watch live, meron dun. So, pwede kayong dun manood din bukod sa ating Facebook live, ha? Shoutout daw sa cousin ni 4026. Happy 51st birthday, Kuya Joe Bangit. Stay healthy and more birthdays to come. God bless you daw, Kuya. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday din daw kay Apong Perla. Happy birthday po.
2: You're the king.
0: Galing kay 6836. Anong apelido ba ni Apong Perla? Hello din kay Nanay Pines Jackie. God bless you too. 7:01 oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Bagbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GB99.1 at GBM792. Naglilingkod sa bayan. Ako po si KG Boy.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: inspired by someone who gave his life for us. Naway magbigay patuloy ng inspirasyon ang Panginoong Jesus to live life. And also, yung hindi matatawarang pagmamahal po niya sa atin. To continuously choose love na kahit nung panahon niya, dami ho niyang pinagdaanan din na kasakitan, no? Knowing that he's the Son of God, but you know, he went through all of those things because he loves us. Kaya, I mean, you know, the reason for our very celebration, you know, for, I mean, it's he's worthy to celebrate for months, right? 7:50 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Kung may mga greetings at request, alam nyo na gagawin ninyo, edi di na palagi ako kayong i-re-remind. Ang mga ka-vibes, order from any branch of Del Chizo Pizza for as well as 229 pesos only. Open for franchise again soon, so stay tuned and follow them on Facebook, Del Chizo Pizza. Yung binabati pala na happy birthday, Apong Perla, ay si Apong Perla pala namin ay nagbabirthday ngayon ng kanyang 81st birthday. Ate Ish, hindi ba nabaligtad yung edad na pinadala mo? Sure ka ba 81 yan? Ha? Kasi nung huling kita ko, parang 18 pa lang. You know, Apong Perla has a lot of energy for her age. Kaya nga hindi mo aakalain na 81 na pala si Apong Perla. Yung totoo. Hindi eh. Parang nasa ano pala, mga 65. In Kapampangan, 65. Happy birthday, Lola Pearl. It's 7:51. Ay, yung sinasabi natin, life of the party. Pagbigyan natin ng masayang birthday song at sa lahat ho ng mga nagbo-birthday ngayong araw ho na ito, lalo na kay Lola Pearl, Apong Perla, this one's for you!
1: Happy birthday!
0: God bless you and enjoy your day, Lola Pearl. 7:52 oras sa buong Pilipinas. Uy, maraming salamat. Ang dami mga nag-aabang ng Facebook Live ngayon. Alam nyo ba, may nag-file sa Supreme Court, kinokontra yung pagpasa ng batas ni PBBM patungkol doon sa extension, term extension ng mga SK at barangay. At in effect, hindi matutuloy ang eleksyon. It's Romulo Macalindal, you know? Nag-file ho siya sa Korte Suprema at kinokontra nga yun. So, ano kaya ang magiging response naman ng Supreme Court regarding that? Pero bukod doon, alam nyo ba, sabi ni Romulo Macalindal, dapat na daw i-abolish ang sangguniang kabataan. Sabi niya, a single member of the barangay council can represent the youth. Sinabi ho niya yan sa isang radio interview. Sabi ho niya, the youngest member of the village council can become the chairman of the committee on youth. At hindi na daw kailangan talaga ng SK. Ano sa pananaw niyo? Sa tingin niyo? Sabi din ni Macalindal, the prolonged delay in the BSKE would make incumbent youth officials or youth council officials ineligible to run in the next elections. Provisions of the new law delaying the BSKE, particularly the fixed 5-year term and the 2-year term extension for village and youth council officials, would make SK officials overaged. And under the SK Reform Act of 2015, youth council officials must be between 18 to 24 years old at the time of their election. The SK chairperson would be an ex-official member of the barangay council and automatically heads its youth and sports committee, entitled to a pro rata honoraria for every session of the sangguniang barangay he or she has attended. Pero para kay Makalintal, eh, dapat na daw buwagin ang SK. Ano hong ba na nahuhunin nyo doon pa? Alam, marami ng mga pagkakataon na may nanawagan ng ganyan, di ba? But what do you think? Oh, sige, instant shoutout na nga muna tayo at masilip nga ang mga nagpaparamdam on Facebook Live. Good morning to Nanay Pines Jackie. God bless you too. To Chang Alem, happy birthday daw kay Choi Pabustan. Oy, Choi, birthday mo pala. Dami nagbo-birthday ngayon, in fairness, ha? Kay B-Bone Manalang, good morning pa rin ko. Oy, shoutout daw. King Tau Gamma Fee, Angeles City Council, under the leadership of Chairman Andy Dan Suarez, Mike Bunso, John Ree Ablay Nava, ang mga nakikinig ho ng mga TNBS drivers, Jay Aglar, A-Roll Tua, Mariano Kenneth Pamboy Pangilinan, Cupares, Jaggers, paring Dick Vivar, Mark Ryan Avaristo, Ron Getli ba to? Ron Pabalan at saka kay Chano Galang at syempre daw kay Mary Hope Dopia Reyes. Maraming salamat sa laging pakikinig, paring Bibo. Kay Aldrin Janello, good morning! Bumaba nga ng 8 pesos ang diesel, ganda pala ng... Uy! Saan mo nakita yung sasakyan ko, Aldrin? Kayo ha? Hindi ko alam, nakikita nyo pala ako ha? Magmaramdam naman kayo pag makita nyo ako. Yun, sa nagpapasok. Bakit nyo alam? Bakit nyo know? Hello kay paring Makail, sabi niya, smuggling NBI, BOC, DOJ. Pare-pareho kayo mga utak, pera, lupa kayong lagay. Gobyerno talaga, kunwari imbesigahan, maniwala ko kaya kayo. Hindi ko na pwedeng sabihin yun, Makail. Papahaba ko sa'yo. Ang aga-aga mo namang high blood, paring Makail. Hello kay Ma'am Catherine Santos. Good morning. Shout out daw sa kanya mga apo, sina Cassie, Austin, and Kaylin. Nagpa-play na ng Cupid by 5050. Thank you. Ingat po at God blessin sa inyo. At saka kay Ma'am Aida Caranoo, good morning sa lahat ng nagpapangiti. Pero kung kayo ho ay nagsisintimiento patungkol sa gobyerno, ang pwede ho nating iwasan sana ay yung sweeping generalization. Kung kayo'y galit sa mga individual ho na mga politiko or probably mga official ho ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno, huwag ho sana nating lalahatin. Dahil marami hong mga kawani ng gobyerno na ginagawa ho ng maayos ang kanilang trabaho. Kahit na mahirap, kahit na, alam mo yon, there are people in the government that still has a lot of integrity. Tapos maririnig ho natin na pinapatutsadahan natin yung kanilang mga ahensya na ginagawa naman nila ang kanilang magagawa, di ba? Lubos ng kanilang makakaya. So let's not generalize. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo, no? Huwag ho nating i-generalize. Halimbawa, kapag may narinig ho tayong mga kapulisan na hindi maganda ang ginagawa, huwag ho nating lahatin ang buong kapulisan. Madami ho dyan talagang sinasakripisyo ho ang kanilang buhay para mapangalagaan ho ang taong bayan. Diba? There are people who are doing their job, even in the government. Believe it or not. Kahit yung mga iba talagang syempre, masakit ang loob dahil laking binabayaran ng tax. Bawat purchase natin, ha? Lalo na kung non-agricultural products yan, no? May tax. Masakit sa bulsa, masakit sa kalooban. Pero wag ho tayong mawawala ng pag-asa. No? There are still good people in the government. Okay? Yun lang, ang pakiusap ko lang sa inyo, huwag nyo hong lalahatin. Okay? If there are particular names or persons or positions that you think we need to call out, then let's call them out. Pero wag ho yung buong ahensya na tila ba wala nang matino dun sa mga ahensya ho na nabanggit ho ninyo. Okay? Hello to Ma'am Aida Caranoo at saka kay Gianna Mirala Zapata, kay paring Angel Rosal. Sabi niya, buti hindi pa ako nakapagpa-full tank. Bumaba yata ang price ng gasoline at diesel. Yes. Kamukha nung broadcast natin kanina. Sabi ni Ate, ni Ma'am Aida, wala yatang song challenge. Wala. Wala po. Ay, wala naman nagpapasong challenge. Eh, paano? Lang naman i-challenge ko sarili ko. Di ba? Ah, siya mga ka-vibes. Diretso na ho tayo sa atin hong top 3 headlines today.
2: The morning round of headlines.
0: 18 anyos sa babae na iligtas ng BFP matapos umakyat sa billboard sa barangay Anunas, Angeles City.
2: The morning round of headlines.
0: DOJ, BOC at NBI nagsanib puwersa laban sa agricultural smuggling sa umagitan ng bagong kasunduan.
2: The morning round of headlines.
0: At local government ng City of San Fernando ipinatupad ang ban sa paninigarilyo at pagde-vape sa mga pampublikong lugar.
2: The morning round of headlines.
0: Antimo yan eh. Maluwat na yung batas ayan. Regarding the vaping and smoking in public places. Matagal na yan. Pero ang tanong, sumusunod ba kayo? Oh, 'di ba? Tapos sisisisi tayo lagi sa gobyerno, minsan kayo rin naman hindi niyo sinusunod. Putang kayo sa kaya karugun jeep. Makalagay ka tan jeep makapaskil. No is smoking. Eh batakit main driver, bubusok yas book. Mas masigan niya pa yung asbook ng bubusok kaysa kay Tambojuna. Alam, gets niyo ba? Gets niyo ba ho yun? Kaya nga, hindi natin masisi ang mga local government units kung kailangan sila mismo eh paghigpitan ho tayo sa mga ganong klaseng mga bagay. At dito na ho ang detalye ng ating top 3 headlines today.
2: The morning round of headlines.
0: Nailigtas ng Bureau of Fire Protection of BFP ang isang 18 anyos na babae matapos itong umakyat sa billboard sa Puruk 1, Barangay Anunas, Angeles City. Natanggap ng fire station ang report sa insidenteng bandang 1:57 ng hapon. Agad naman tinawag ang Regional Special Rescue Force o SRF at CDC Rescue upang magbigay ng karagdagang suporta sa operasyon. Rumesponde sa lugar ang mga tauhan ng BFP kasama ang ilang kapulisan at matagumpay na napababa ang dalaga mula sa billboard. Nawala naman ng malay ang dalaga habang isinasagawa ang rescue operation. Agad siyang isinakay sa ambulansya at dinala sa pinakamalapit na ospital para sa kaukulang lunas. Patuloy namang kinukumpirma ng mga otoridad ng dahilan kung bakit umakyat ang dalaga sa billboard. Patuloy rin nilang sinusubaybayan ang kondisyon nito habang inihintay ang karagdagang impormasyon.
2: The morning round of headlines.
0: Ang balitang yan hatid sa inyo ng aming napakasipag na news reporter si Ana Grace Miranda. Thank you, Ana Grace.
2: The morning round of headlines.
0: Nag-aayos ang Department of Justice, Bureau of Customs at National Bureau of Investigation upang paigtingin ang pag-imbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa agricultural smuggling. Lumagda sina Justice Secretary Frederick Vida, BOC Commissioner Ariel Napomuceno at NBI Director Melvin Matibag sa isang tripartite memorandum of agreement para palakasin ang koordinasyon ng tatlong ahensya. Sa ilalim ng kasunduan, paigtingin umano nila ang palitan ng impormasyon, investigasyon at pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot sa agricultural economic sabotage. Samantala, nagbabala si Ombudsman Jesus Crispin Boing Remulla na walang sacred cows sa investigasyon, kabilang ang mga opisyal na posibleng nagbibigay proteksyon sa mga illegal na operasyon. Ayon sa Bureau of Customs, 30 kasong kaugnay ng agricultural smuggling at iba pang paglabag ang naisampan nito mula noong 2025. Nakabilang ang 127 respondents.
2: The morning round of headlines.
0: Mahigpit nang ipinatutupad ng pamahalang lungsod ng San Fernando, Pampanga ang smoke-free ordinance na nagbabawal sa paninigarilyo at pagbe-vape sa mga pampublikong lugar at sasakyan. Sa ilalim ng Ordinance Number 2014-007, bawal ang paninigarilyo at pagbe-vape sa mga public office, jeepney, bus, tricycle at iba pang pampublikong lugar. Ipinagbabawal din ang pagbebenta at pag-a-advertise ng tabako at e-cigarette products sa loob ng 100 meter radius mula sa mga paaralan, simbahan, park at iba pang lugar na madalas puntahan ng mga kabataan. Ayon sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO, maaring multahan ng hanggang 2,500 pesos at papagawa ng community service sa mga lalabag sa ordinansa. Hinihikayat naman ng San Fernando LGU ang mga residente at transients na sumunod sa ordinansa upang mapanatili ang ligtas at malinis na kapaligiran sa lungsod.
2: The Morning Roundup Headlines.
0: Oras sa buong Pilipinas, 8:04 na ho ng umaga. Atin na ho, ang atin ho, top 3 headlines today.